0: Dok, pa-check up ko po ining aki ko. Di ko na po aram ang gigibuhon. Sige na sana pong ibi.
1: Iwani, di na kami nangangaturog.
2: Aram kaya ning dumisis. Minsan, kaipuhan mamatian ni baby ang pagpadaba ni sarong ina. Kikarga yan, asimpi si baby ta. Kargahon ko. Arog ka ini, oh. Arog lang ka ini. Baby, oh diba? Di na siya nag-iibi? Oh diba? Arog lang ka ini.
0: Iyo man ang God. Di na nag-iibi si baby.
3: Gusto ko man kayan. Gusto ko man mamatian ang init kang tikab.
4: Hello mga mamshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko, diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: soon to open. Ramen Ko Tahoe Road.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakunahan

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Hanap niyo ba ay lechon para sa kahit anong handaan?
3: Huwag nang mag-alala.
2: Heto na ang katakam-takam,
3: kalutong-lutong,
2: at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly Morada's Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kaysara. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang ating Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all locations.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Kidney care time!
7: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Gandang natural.
10: Gandang natural.
9: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: 101.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko? Okay ka.
2: Okay, FM time. 9:45.
3: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
4: Bakit RidePoint ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.

0: kamay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.

0: isang Diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: isang diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: isang Diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: Josa! Josa Casey! Gusto ko! Okay ka!
1: Okay, FM!
2: Gusto ko! Okay ka!
1: 97.1!
3: Magbabalik kami!
1: Okay, FM!
3: Gusto ko! Okay ka!
4: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay.

0: isang Diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: wika ang puso ng bayan. Sa buwan ng wika, pag-alabin ang diwang makabayan. Ngayong buwan ng Agosto, sama-sama nating ipagdiwang ang buwan ng wika, isang makabuluhang selebrasyon ng ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Mabuhay ang wikang Filipino. Mabuhay ang Pilipinas.
1: Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika.
2: 97.1 OKFM.
3: Nanay Tessita, saan nga po kayo?
4: Santa Rita Farmer.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.

0: wika ang puso ng bayan. Sa buwan ng wika, pag-alabin ang diwang makabayan. Ngayong buwan ng Agosto, sama-sama nating ipagdiwang ang buwan ng wika. Isang makabuluhang selebrasyon ng ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Mabuhay ang wikang Filipino. Mabuhay ang Pilipinas.
1: Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika.
2: 97.1 OKFM.
3: Avail of Angel's Pizza Legazpi's double deal all day promo. Two medium sized pizza for only 465 pesos. Two family sized pizza for only 695 pesos. And two big family pizza for only 905 pesos. Also available, palabok specials and chicken nuggets. Try the newest Angel's Pizza Sana All Bundles. Sana All Jowa. Sana All Barkada. And Sana All Familia. Heaven! Angel's Pizza, second floor of Yashana Mall Legazpi. Open from 9:30 a.m. until 8 p.m. For orders, call or text at 0912-198-0760. Angel's Pizza Legazpi is now available at Food Panda app.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: Hello, ma'am. Anong pangalan mo?
9: Related pa mo.
8: Okay, ma'am. Ano yung good news mo na dati yung maka mo ay makate?
9: Yun nga. Nag-recommend ka ng ice pa. So, kung daw ang beses nga lang ako magpapa-ice pa.
8: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang makate.
10: Ang Insulula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
11: A&A, Bed and Breakfast Inn, a perfect home for family. Accessible with secure parking area. A&A, Bed and Breakfast Inn, provides an array of room choices, each offering true relaxation for your comfortable and pleasant stay.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
2: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
5: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
7: This song is brought to you by
8: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's

0: Sisa Restopo,
1: located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building,
0: Lakandula Drive, Tagas, Dargaalbay.
1: For promos, visit their FB page,
0: Sisa Restopo.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hi, ako po si Dalugdog Jason. Gusto

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hi, sir. Good morning.
2: Good morning, pa.
1: Anong pangalan mo?
2: Pedro Antonio.
1: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
2: Dati malabo po yun.
3: Pag malayo, nakikita ko pang malabit pala.
1: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
3: Opo, ha.
1: Nagpapataka.
3: Oo, oh, araw-araw.
1: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
3: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
1: Malinaw na?
3: Oo, oh, malinaw na po.
1: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, ang jeb baba, wala na?
3: Wala na po.
4: Ang main sumala sa Underming Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: This song is brought to you by Do Exam Incorporated Daraga.

0: ako si Mali. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM time. 440.
2: This time check is brought to you by Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly Morada's Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regaalbay. Para sa orders at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433. O kaya naman sa 0915-631-5769. O ilike ang anong Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, certified Best Cafe user. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Take a relaxing moment for you. Welcome to Isabel Massage and Spa. At Isabel, we aim to satisfy, refresh, and comfort you with our services that relieve stress and detoxification. Our best services includes Hagod ni Inay Massage, Isabel Signature Massage, Ester Animay Overload Massage, Alignment, and Hayahay Massage. Isabel Massage and Spa, located at Orense Building, Washington Drive, Legazpi City, right in front of Mercury Drug, Washington. With our new branch along Alternate Road, East Washington, Legazpi City, at the back of UST Hospital. For reservations, call us at 0961-787-6842. Like us on Facebook, Isabel Massage and Spa. Relax, relieve, rejuvenate.

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd Floor BIAC Realty Corporation Building, Lacandula Drive, Tagas, Tarlac. For promos, visit their FB page. Sisa Resto Bar.
1: Bakit RidePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan RidePed. Kailangan RidePed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Malay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
12: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado, piliin ang alagang RabVax.
13: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat, sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD. Your

0: Ako si Amram. Gusto ko. Okay ka.
1: Nanay, gusto ko. Okay ka.
2: Okay, FM time. 528.
3: This time check is brought to you by
4: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
5: Try fee.
6: Sumisipyo kita. Tapos, sa palengke. Tapos,
5: aray ko.
7: Nagbalik ang kulog?
8: Ay sus!
7: Baghat iyan.
8: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
7: At ilawas.
8: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
7: diskarte ko.
8: Asin ngunyan.
7: Diskarte mo naman, ma'am.
9: Rexidon Forte!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
13: Dahil heto na
12: ang mas pinahaba,
13: mas pinabongga
12: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
13: Oo!
12: Tamang narinig din nyo.
13: Extended na!
12: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
13: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
12: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
13: At a grand prize,
12: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
13: Pero teka, hindi lang yan.
12: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
13: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
12: Itodo na ang inyong pagsali.
13: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
12: todo ang saya,
13: todo ang papremyo.
12: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
13: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
12: sa programang Kasangga't Kalusugan,
13: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page.
12: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
14: Noong pali, natatagaro problemado ka?
15: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kayo ni padi.
14: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
15: Ano man ang 8SAC?
14: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
15: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa din.
16: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: This song is brought to you by Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ng ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: Jopay. Diyos ko, okay ka.
1: Okay, FM Time, 6:18.
2: This time check is brought to you by Sisa Resto Bar.
3: 97.1. Magbabalik kami. Okay,
4: gusto ko, okay ka.
5: Su Ramirez po, baka manalo cash.
6: Sa Ginuma na, Ginebra na.
7: Chins Tanalo promo na.
8: With 5 winners na 1 million cash.
9: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
11: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
12: para sa Senate Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cash alin na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sis,

0: Sisa Resto Bar. Located at 2nd Floor BIAC Realty Corporation Building. Lakandula Drive, Tagas, Daraga, Albay. For promos, visit their FB page. Sisa Resto Bar.
1: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
2: Tara na. Mari na. Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
3: Bakit RidePwed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePwed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePwed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Kumpleto ba kamo?
11: Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
12: Hanap niyo ba ay lechon
13: para sa kahit anong handaan?
12: Huwag nang mag-alala.
13: Heto na ang katakam-takam,
12: kalutong-lutong
13: at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kaisara. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Daraga Albay. Para sa order at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
14: I have sipon, I have body pain, pag-flu, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Okay.

0: 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in ang aming mga branches. Ravax Legazpi, Oriner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravax Iriga, in front of Usan Iriga. Ravax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravax Pilar, Ravax Castilla, Ravax Piudoran, and Ravax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravax.
1: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpa-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Monica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
2: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya, todo ang papremyo.
5: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station.
5: Sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang baby ko baby wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Babyco Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Babyco Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Babyco Papaya Lush and Babyco Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Babyco Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Babyco Pocket Wipes. Bili na! Ang Babyco Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya

0: Hello, ako si Malik. Gusto ko, okay ka.
1: Numpali, natatagaro, problemado ka?
2: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kay ni Padi, pwede mo yan idulok sa HSAC. Ano man ang HSAC?
3: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
2: Aw, iyo, mapa-HSAC ako pa din.
4: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Bakay ko lamang na ikay pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: Okay, antabayan nta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5:30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5+1 Coffee Mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Good morning! Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
3: Kasangga at Kalusugan.
1: Coming up next!
3: Coming up next!
1: Coming up next!
4: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudunot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala, Mars Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa katas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalansya ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
5: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
6: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
2: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
7: Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.
8: Engimar Camonias.
9: Engimar Camonias.
10: Camonias. Camonias.
7: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
11: Good morning!

0: kahat kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga!
1: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.

0: magandang umaga. Ito na ang inyong kasangka, kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Edgemar Camonias.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa ating mga taga-subaybay, yung ating mga minamahal na mga suki, good morning! Welcome po sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Saan man po tayo naroroon sa mga oras na ito, kasali po tayo sa programang ito. Ang programa po natin ay hatid sa inyo ng Jamar Herbs Incorporated, ang tagagawa ng mga dekalidad at mabibisang produkto na atin pong tinatangkilik dito sa ating mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po ang mga kasangga nating nakikinig? Mga parents natin saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Yung ating mga kasangga sa bahagi ito ng Luzon. Ito po sa bahagi ng Calabarzon na Memarupa. Dito sa bahagi ng Camaynilaan, Kalakang North Luzon. At siyempre naman dito sa ating lugar sa Bicol Region, Visayas Region at sa bahagi ng Kalakhang Mindanao.
1: Good morning!
0: Kumusta po tayong lahat, mga parents kong minamahal, sa ating mga nanay na talaga namang patuloy na nagmamar cafe at nagmamar choco. Ang kanilang paboritong kape at inuming tsokolate. Marami pong salamat sa inyo at hindi po tayo nagkamali ng mga iniinom sa umaga sapagkat yan po ay dekalidad, registrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Tunay naman pong mahusay ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated sa pamagitan ng mga herbal extract, mga parents kong minamahal.
1: Correct!
0: Lagi nating tatandaan, mga kasangga, alaga ng Jamar Herbs Incorporated ng management ang mga sangkap ng mga produktong binibili po natin araw-araw. Diyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Good morning sa ating mga minamahal na mga senior citizen, ha? Mga nanay, mga tatay, siyempre sa ating mga lolo at mga lola, sa mga tito, mga tita, good morning. Welcome po sa ating programa, ang programang Kasanggat Kalusugan. Yan po ang nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon may kaugnayan naman sa mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated.
1: Good morning! Good morning!
0: Ano nga ba yung mga produkto natin, mga parents kong minamahal? Palagay ko po naman, alam na alam po natin yan sapagkat yan po yung isinasali natin sa ating papromo, ang Jamar Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Season 4 na po yan, mga kasangga nating nakikinig.
2: Jamar Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo Season 4.
0: Yan po kayo pwedeng manalo ng maraming pambili ng produktong Marcafe at Marchoco. Isama natin ang Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ang mga produkto po natin para sa kalaman ng ating mga kasangga, mga tagapakinig. Ito pong kauna-unahan nating produkto, ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Tapos itong ating isang masarap pa rin, ang kaping bigas. Ang Mark Cafe with brown rice extract na sinamahan ng maraming herbal extract. Yon, mga parents kong minamahal, ha? At ito pong isang produkto natin, ang ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam-Nam Healthy sa katawan. Tapos itong ating mahusay pa rin produkto, ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix, ang pinagsamasamang mga extract ng prutas, mga parents kong minamahal. Piling-pili po yan, ha? At mayroon pa tayo, mga parents kong minamahal, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement na nagkakaubusan sa merkado dahil napatunayan ang kanyang kahusayan sa pagpapalusog ng ating mga parents, sapagkat nariyan ang mga pinagsama-samang napakahuhusay na mga herbal extract mga parents kong minamahal. Mga subok na ika nga at talagang napatunayan na yan po ay mabisa kaya mabili ang ating Mar Capsule sapagkat unang-una hindi lamang sa effective kundi mura po yung benta ng ating Mar Capsule sa merkado sapagkat yan po ay handog ng Gemar Herbs Incorporated. Ano? Parang yung management ay nagmamalasakit lamang sa ating mga parents sapagkat unang-una po ang isang capsule niyan, 25 pesos, pero magkano po niyo nabibili? 12.50 or 13 pesos sa mga drugstore, ano? Kasi po mga parents kang minamahal, ang hangarin po natin, kayo po ay lahat ay maka-avail ng ganitong klaseng kapsula. Ano po? Sa drugstore po natin pwedeng mabili yan, ano? Tapos mayroon tayong produktong... Itong ating Mark Stevia Alternative Sweetener. Baka makalimutan po natin yung ating pampatamis without worries. Ano? Tapos ang produkto rin natin mga kasangga ay ito pong isang produkto. Bagamat minimemorya ko po yung mga produkto. Wala akong kopyang hawak dito eh. Mayroon tayong Mark C Vitamin C plus Zinc. Ito pong Vitamin C, ito po'y puro 500 mg. Kasama ang 10 mg naman na zinc mga parents kong minamahal. Yung po bagang sabi nga, single mineral po ito. Ito po ay ginamit nung panahon ng COVID-19. Yung pong mga ganyang klaseng single mineral kasama ang vitamin C. Ano? Kaya napakahusay po niyan mga kasangga. Ano? Mark C Vitamin C plus zinc. Ha? Or with zinc, ascorbic acid, mga parents kong minamahal, with sodium ascorbate, ha, mga kasangga, no? Then, isa pa, ano pa yung produkto natin, mga kasangga? Baka malimutan po natin, hanapin ang ating mga parents. Ani? Ito pong Mark Up Capsule Herbal Food Supplement with Sopalmeto. Yan po naman ang iniinom palagi ng ating mga parents na nagkakaproblema or nagpapalusog ng kanilang prostate. Pati po naman sa babae na umiilag sa ating polycystic ovary syndrome. Huwag pong picos po yun, mga parents ko. Sapagkat may Sopalmeto tayo, so makakatulong po sa atin yan, mga kasangga. At hindi lamang po Sopalmeto, maraming ibang ingredients po ang ating Mark Up Capsule. Ano? Tapos, huli na ba ito? Yung ating produktong, naku, in-improve na po ulit yung ating gandang natural. Naku, matutuwa nito yung mga kasangga natin sa Kalawag, Quezon, honey. Sino nga ba yung ating paborito itong gandang natural, honey? Ito po yung sabon, ha? Gandang natural, GN, gandang natural. Tatlong klase po ito, ha? Ito po ay may kasangkap na vitamin E. Maganda po yung sabon, ha? Sabihin lang natin sa mga drugstore, bibili kayo ng sabong gandang natural, ano? GN, ha? Gandang natural po, mga kasangga. May orange papaya. Ang ganda ng orange papaya, ha? Ang ganda ng ano niya, ha? Ang ganda ng pagkakagawa po ng sabon. Wow! Sana may TV, ano? May television para nakikita ng ating mga parents. Ang ganda ng sabon, ha? Mga nanay ko nakikinig, subukan po nating bumili nito. Tatlong klase ang bilhin natin, ha? Yung pong orange, yung pong green papaya, tapos yung pong isa, yung germ-fighting action, ha? Gandang natural, guava. At hindi na po natin ginawang marble kasi po pag marble, napag-aralan po natin na medyo nawawala po yung ano eh, yung ang tawag dito parang nakupas yahan eh. Kaya ang ginawa natin, pinuro na po natin para purong-puro naman yung gamit ng ating mga parents, ha. Maganda po yung ano, pang-alipunga daw yun, ano, mga katikati, yung germ-fighting action, ano. Yung ating isang gandang natural na guava with neem plant extract. Opo, tsaka green papaya, yung hilaw na papaya. Maganda rin po yung sabon, ha. Talaga namang ganda na pagkakagawa ng sabon natin, ha. Alam nyo, para makatipid mga parents kang minamahal, hati-hatiin ninyo pag kayo nakabili sa isang piraso. Ani, hati-hatiin po natin. At para sabi nga gustong makatipid ng ating mga parents. Ano po? So yun po ang ating mga produkto ng Gemar Herbs Incorporated, Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang sulok ng ating lugar. Good morning po sa ating mga kasangga. Sa mga gustong mag-message sa ating numerong 0918277788 at 0933214528. Pwede na po kayong tumawag. Pwede kayong magminsahe, ha? Yang numero pong yan, tandaan po natin, 0933-214-5288. Ulitin ko po, ha, 0933-214-5288 at 0918-277-788, ha. Pwede kayong tumawag, pwede kayong sabi nga mag-minsahe at pwede ko kayong tawagan para po naman sa akin po yung bayad nung nung pagtawag, hani. Di bali po sa ating mga kasangga, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tayo po'y babalik pagkalipas po ng ilang paalala sa ating program Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Inji Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
2: J-Mar, Dodo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Dodo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
2: Enji Mar Camonias.
4: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Enji Mar Camonias.
2: Enji Mar Camonias.
4: Kasangga at Kalusugan.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Kayo po ay laging mag-ingat ha, sa inyong mga patutunguhan. At siyempre yung ating mga parents na bumabiyahe ngayon, mag-ingat po tayo. Kayo po ay

balance, tatamaan ang ating sasakyan. Ano po? Parang anong nangyayari po, eh damay po ay nananagot din yung may sasakyan, yung may four wheels. Ano po? Yung mga motor na mga pasaway ang mga driver, ano? Yung sinasabi nilang kamuti driver, yan, ha? Mga kamuti, ha? Kaya dapat tayo po mag-ingat sa mga kamuti drivers, ano? At yan po ang usong-usong ngayon, ha? Na tawag nila yung sa mga taong walang disiplina, ha? Sa pagmamaneho. So wag na po tayong sumali doon. Tayo po ay magpakabuti, ano? Eh tayo po ay it was 1995, mga parents ko ay tayo pinagmamaneho na, ano? Pero sa awa po ng Diyos, dahil tayo po ay marunong magpasinsya dyan sa mga pasaway, ay hindi po tayo nasasabit sa mga ganyan. Nag-iingat din po tayo palagi, mga parents ko, ano? Mahirap din naman yung padalos-dalos po eh. Kaya mas magandang nakakauwi tayo ng walang problema sa ating mga tahanan. Mag-ingat po tayo, mga parents ko. At sa mga oras pong ito, tayo'y alam ko pong kayo'y humihigop ng masarap na produkto natin. Ang produktong Marcafe, Mark Choco Marcafe with Brown Rice Extract. Pagamat yan po na may proven na ano, eh atin pong ituloy-tuloy ang pagkonsumo niya sapagkat wala namang ibang pinakamahusay na kaping may herbs dito sa ating bansang Pilipinas. Para sa akin ay ito pong produkto ng GMR Herbs Incorporated. Sapagkat kung maalala po natin, ito po ay ginawa para sa ating mga parents ng libre nung una. Kasi pinatitikim po yan sapagkat ayaw po natin ng kaping mataas sa caffeine content. Ayaw namin ng strong coffee, ha? Ayaw namin ng kaping pag ininom mo, ikaw ay babangon dahil sa gusto mo. Pero ang problema, hindi na kayo makakatulog kapag yan po ay strong coffee, ano? Yung sinasabi nilang kaping nakakagising, ay nako, mga parents kong minamahal, huwag na nating hangarin yung kaping nakakagising. Yan ay mataas sa caffeine content. Ang maganda po sa Marcafe, kaya nga po ito ang kaping kakaiba, ha, sa merkado. Kakaiba sa ating mga parents, ha, mga kasangga. Bukod sa maraming herbal extract, ay nakakapagparelax pa ng ating pangatawan. Kaya tayo nakakatulog ng maayos. Sabi nga po nung iba, kapag nagkape ka, hindi ka makakatulog. Ay sa Marcafe po hindi. Sapagkat ito po ay dinesign para sa ating mga kasangga. Ito po ay binuo para makatulong sa kalusugan natin. Pagamat yung ibang mga parents, mahilig sumubok ng ibang produkto, mahilig sa pambubulan ng ibang produkto na sila ay nagsasalita na gamot ang kape, ay huwag na po tayo maniwala kapag sinabi nilang gamot ang kanilang kape. Hindi po gamot ang kape, kaya nga po kape eh. Bagamat mga parents kong minamahal, ano, ay tayo po ay natutulungan ng mga herbs, ha, para po tayo maging malakas, maging masigla. Ano po? Pero hindi natin pwedeng i-claim na gamot yan. Wala namang sinasabing ang ating kape ay gamot. Hindi po gamot. Ito po ay nagsisilbing food supplement. Bakit naging food supplement? Sapagkat may mga herbal extract po yan eh. May mga herbs na may mga nutrients na pwedeng makatulong sa ating kalusugan. Madagdagan ng sustansya, kaya food supplement. Madagdagan ng sustansya ang ating katawan para lumakas po tayo. Ibig sabihin, yung ating resistensya, yung ating immune system, palalakasin ng mga herbal extract mula po sa produktong Marcafe, Mark Choco at Mark Juice, maging Mark Capsule o mga lahat ng produkto po natin ay paiigihin ang ating katawan, pasisiglahin, palalakasin. So makakalaban tayo sa mga sakit. Kaya nga kasangga nyo ako eh. Kasangga at kalusugan, mga kasangga, no? Kaya yun po, mga parents kong minamahal, ang amin pong produkto, ito po ay ginawa ng maayos para sa ating mga parents, ano? Ang atin pong produkto ko

0: susuriin po natin ay talagang napakahusay po ng mga herbal extract na nakahalo po sa ating mga produkto. Ano po?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. And Jimar Camonias. Jimar Camonias.
0: So, yung pong ating Mark Capsule, maiba ko nga po pala mga Kasangga, no? Baka hindi po natin alam, itong Mark Capsule ay isa po sa pinakamahusay na kapsula sa merkado. Opo, mga parents kong minamahal, 12-in-1 ito eh. Kaya ito dapat po yung ating bilhin sa merkado, bukod na sa mura pa, ay maraming health benefits, ano? Isipin na lang natin, mga parents kong nakikinig, ano? Yung pong active ingredients nitong ating Mark Capsule, ano? Eh, nariyan po yung ano eh, yung nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Alin? Agaricus blasimoril mushroom powder. Yan po ay masarap, malinamnam pag inihalo po sa ating kape. Ito po ay edible mushroom, ha? Or nakakain na mushroom. Talaga namang kung ating susuriin ang klaseng agaricus mushroom na nagmula po sa bansang Brazil na nagtataglay ng polysaccharides para makatulong makapagpalakas ng immune system ng ating katawan para labanan ang mga sakit. Matutuwa po kayo kapag mahusay po tayong mag-research. Kaya nakakatuwa, ano? Yung ating Mark Capsule, dati hindi napapansin, ngayon ang problema, nauubos. Nauubusan tayo. Kasi kahon-kahon namang bumili itong ating mga parents. Eh siyempre naman, isipin natin, ha? Sabihin na natin 1,300 ang isang kahon. Ayan po ay umaabot ng 2,500 eh. Yung computation po natin dito, ha? Pero bakit po naging 1,300 or 1,250? Eh sapagkat mga parents kong minamahal, ito po ay naging bonus na lamang natin doon sa ating mga parents, ano? Kung marami namang gagaling, bakit ang hindi? Kami po kasi sa GMR Herbs Incorporated, lalo po ang management ay napakatulungin sa ating mga parents. Since 2011, inilaunch po ang isang ganitong klaseng produkto dito po sa merkado o sa pamilihan, ano? Para lamang po masubukan ng ating mga parents, sapagkat kape ko po yan eh. Ako po ang umiinom yan eh. So napatunayan ko na mahusay. Ngayon, pinatunayan ng ating mga parents, lalo rin sa bahagi ng Batangas Province, ano? Dito sa Quezon Province, Bicol Region. Talaga namang tunay, ha? Na mahusay. Kaya nga po, tuloy-tuloy ang pagpuproduce ng gaitong klaseng produkto. Ito pong produktong kape at itong produktong Mark Capsule, mga parents kong minamahal, ano? Kaya dapat kung kayo po yung naghahanap ng kapsula na talagang legit, sabi nga, tunay, talagang mahusay, ha? Eh, wag ho nating wag tayo magkatubili. Atin pong bilhin ang ating Mark Capsule. Kapag tayo bumibili ng Mark Cafe dyan sa merkado, isama na natin po ito. Ito po yung magandang baunin eh, pag kayo may mga lakaran. Tumarin nyo sa isang araw po yan, ha? Ang isang kapsula sa isang araw, pwede na po yan eh. Pero maganda sana dalawa, isa sa umaga, isa sa gabi pagkatapos natin kumain. Tapos yung vitamin C na puro natin, yung Mark C, sa tanghalian pwede po yan. Kaya ayawan ko na. Kung hindi kayo lumusog, mga parents ko, nasa sa inyo po yan. Uminom ng maraming tubig. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Yan po, mga parents kong minamahal. Ano? So, paano po, mga parents kong minamahal? At dyan lang po kayo. At pagkatapos ng programa, mamili na po kayo ng mahusay na produkto ng GMR Herbs Incorporated.

0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa ating programang Kasangga't Kalusugan. So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday, mga parents kong minamahal.
1: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal para sa ating mga nanay at tatay.
2: Congratulations and celebration.
0: Ay tatay, magbigay ka naman ng bulaklak kay nanay, ano? Maganda po yun, ha? Magandang gawain po yun kasi anniversary po natin. At para naman po sa ganun ay manariwa ang mga unang naganap sa ating buhay bago po tayo, sabi nga, nagpamilya, ano? Yung pagkakasal po, mga kasangga, ano? Happy anniversary po, ha? Dami kong sinabi dun, ano? So yun po at maraming salamat sa ating mga nakikinig, sa mga may karamdaman ngayon. Gusto po namin kayo gumaling. Ipagdasal natin sa pong lumikang ating karamdaman. Tiyak gagaling po tayo. At sa bahaging technical, nariyan po naman si Kasanggang Hernan Uribe para sa FB Live. Para sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Irvin Enriquez. Sa research naman, nariyan din naman ang ating kasanggan James Manyaga. Ano po? Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Inge Mar Camuñas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay

0: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Kasangga at Kalusugan,
0: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Okay, FM time 5:31.

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Nanay, anong pangalan mo?
2: Evelyn Prince.
0: Taga saan ka?
2: San Francisco po.
0: Nanay, nataka nagpalinig mata. Anong problema mo?
2: Nagluluwa, sumatak.
0: Malabo?
2: Opo.
0: May alapaap? May nailing kang gari floaters?
2: Opo.
0: Pero ang sao na yan, aloy na? Haloy-aloy na?
2: Haloy-aloy.
0: Ngunyan kang nagpalinig kang mata, sarong linis mata lang. Ay, ano ang malinaw, nangyari?
2: Malinaw na ang pagiling ko.
0: Yaong paso, pagluha?
2: Dain naman.
0: May alapaapang nahiling?
2: Wala.
0: Ano masabi mo? Mapresko? Magayon?
2: Mapresko sa mata.
0: Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata dyan? Magpalinig man kay mata.
2: Iyo po. Magpalinig man kay kan mata. So,
0: magayon talaga?
2: Mata.
0: Magayon?
2: Iyo.
0: Oh, thank you. Hello, nanay. Anong pangalan mo?
3: Maylin Mones.
0: Taga saan ka, nanay?
3: Karakaran rapa-rapa.
0: Nagano ka digdi sa Saba?
3: Ang sa magandangan patinsang ko agon.
0: Ah, okay. Natas, nagpa-check up ka.
3: Check up ako ta. Naniraba lang nga na. Ako kalmata ko baga.
0: Oo.
3: Kali luha.
0: Sige, luha. Ngunyan, nagpalinig ka.
3: Palinig ako.
0: Kumusta lang sarong linig lang?
3: Nakaginawa na naman pa ako ngunyan. Maray na ang pag-iling ko.
0: Dahil na nagluha?
3: Dahil na. Pero dahil na nga, tililigan ta. Inoperahan kaya ini.
0: Oo.
3: Dahil na nga.
0: Ini man sa nang pinaliligan mo. Magayon? Anong masasabi mo dyan sa mga malabo ng mata nagluluha?
3: Tingin mo sindal. Siguro na ako. Anong kamaray maglinig?
0: Magayon talaga. Effective. Lalo na kung surusimana. Okay, nanay. May libre pa kamong tulong linig mata sa Nins Wellness Office, ha? Okay. Dyan ma lang sa Rizal. Hello, nanay. Tagasain ka po.
3: Sabang.
0: Sabang. Nagpalinig ka pong mata?
3: Ako.
0: Kumusta man po? Anong pagbabago sa mata mo?
3: Malinawon.
0: Malinawon? Magayunon?
3: Magayun.
0: Mapresko? Oh,
3: presko.
0: Na anong masasabi mo doon sa mga malabo ang mata? Anong magayon?
3: Magpulinig na sila.
0: Tama, gayon talaga.
3: Gayon talaga.
0: Ay, thank you, nanay.
3: Sa pulo ba baga nagpalinig?
0: Iyo, dahil nagtaram ka magayunon. Ano? Kamunain at magagawang. Sige.
4: Iyo po.
0: Hello, ma'am. Ano pangaran mo?
4: Yormita Aniro po.
0: Ano, ma'am?
4: Normita Aniro.
0: Ma'am, nataka nagpalinig mata. Anong namamatihan mo dyan?
4: Gari po, pero may pooling ang mata ko kaya.
0: Haloy na, an?
4: Haloy na po.
0: Ngunyan po, nagdigdi ako sa San Francisco. Naaraman mo?
4: Iyo po, naaraman ko po kaswapon.
0: Oo, kaya na talagang sabi mo, mapalinig kang mata.
4: Iyo po.
0: O, kamusta na, nanay? Tapos ka na magpalinig?
4: Iyo na po.
0: Kamusta, ma'am po? Ano ang karahayan na namatihan mo sa mata mo?
4: Malinaw na po sa pag-iling ko. Pagkatapos, naali talaga so. Gari may baybay ang mata ko.
0: Gari may ulap?
4: Yup.
0: Ngunyan, dati, malabo ng mata mo?
4: Bako man kailan po, gari may plastic na nakakaano sa mata
0: ko. May nakabaram plastic. Ngunyan, naay na sa plastic.
4: Naali na po.
0: Wow, thank you, Lord. Mapalinig ka gari sa wellness. May libre ka pang tulong beses, ha? Nanoy, anong pangaran mo?
5: Ako po, si Rose Aranbor.
0: Nataka po, nagpalinig mata nung namamatihan mo dyan?
5: Gari po, malahubuno na ang mata ko.
0: Tapos anong nahili mo? Gari may alapaak?
5: Gari, uyo po. Gari may mga aso.
0: Aso, ngunya na, nagpalinig ka, sarong linig pa lang. Ano ang pagbabago?
5: Maray na po, malinaw na pag-iling ko.
0: Nawara so mga aso?
5: Iyo po.
0: Nawara. Tapos anong mga nga namamati mo? Gari may mga alapaak?
5: Iyo po. Ngunyan, maray na napalinig na ako.
0: Malinaw na?
5: Iyo po. Malinaw.
0: Ano masasabi mo dyan sa mga gurang na pares ang namatihan sa imo?
5: Magpalinig man sinda sa mata ng danani. Maali.
0: Maali man sa mga labuklab, paglabok ang mata. Ay, thank you. Paglinaw ang mata. Ay, nanay, anong pangaran mo?
6: Sikap.
4: Lugino po.
0: Tagasaing ka po.
4: Tagasabang.
0: Nanay, nag-avail ka kang linig, prilinis mata?
6: Opo.
0: Kumusta man, kanday ka pa nagpalinig?
3: Hindi po, malabog-labog yun na makahiling at marayray.
0: Pero palang nakahiling ka ng marayray?
3: Dit, may.
0: Oo, oh, dit. Okay, dati malabuo na. Ganyan, maliwanag na. Wow. Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata?
3: Magpahiling man sila. Palinig, magpalinig man sila.
6: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
7: May pahulaan si Dita bago tayo mag-umpisa. Ano itong hawak mo gabi-gabi na akala mo ay nagpapakita ng liwanag sa buhay mo, pero ang totoo, unti-unting pumapatay sa tunog at kalusugan mo. Tama, ang cellphone mo at ang talamak na blue light, niyan. Bago naging devote ang mga tao sa screen, ang katawan natin ay dumaan sa milyon-milyong taon ng evolution. Ang SEN, o suprachiasmatic nucleus sa brain, ang master clock natin. Nakasingyan sa paglubog at pagsikat ng araw. Noong unang panahon, artificial light lang ang apoy. Walang blue light, pagbaba ng araw. Ngayon, ang modern environment ay puno ng LED at digital displays. Dinadaya nito ang internal clock ng tao. Akala ng brain mo, tanghali pa rin kahit madaling araw na. Sabi nga sa commandments natin, stand tall, see the flood. Huwag tayong magpalunod sa agos ng modernong teknolohiya na sumisira sa natural system ng katawan. Kapag tinamaan ka ng circadian disruption, may mga phase ang pagkasira ng system mo. Tingnan natin ang mga symptoms at root causes nito. Narito ang early symptoms, delayed sleep onset. Hirap makatulog sa gabi, umaabot ng lampas 30 minuto bago ka makapikit. Reduced REM sleep, mababaw ang tulog, kulang sa vivid dreams. Nagigising ka na pagod pa rin ang brain. Morning cortisol spike deficit, hirap bumangon sa umaga. Pakiramdam mo ay groggy ka kahit 8 oras ang tulog mo. Narito naman ang late symptoms, insulin resistance. Sira ang leptin at ghrelin signaling mo. Palagi kang gutom sa asukal at carbohydrates. Nagiging makapalang visceral fat. Chronic systemic inflammation. Bagsak ang immune system. Madali kang magkaroon ng dermatitis at iba pang hyperimmune response. Cognitive decline. Nawawala ang focus at bumababa ang working memory sa umaga. Ano ang root causes? Melatonin suppression. Ang spectrum ng blue light, particular ang 460 to 480 nanometers wavelength, ay tumatama sa melanopsin receptors sa iyong retina. Kinaharangan nito ang pineal gland sa pagsecrete ng melatonin. Circadian misalignment. Ang peripheral clock sa iyong liver, pancreas at skeletal muscle ay nawawala sa scene sa central SCN clock. Nagiging sanito ng metabolic dysfunction, oxidative stress in photoreceptors. Ang matagal na exposure sa short wavelength light ay lumilikha ng reactive oxygen species o ROS sa retinal pigment epithelium. Huwag kang basta-basta magpabudol sa mga commercial, inaanak. Sabi nga sa ating panuntunan, question everything. Maraming produkto ngayon nagki-claim na kaya nilang gamutin ang puyat at pagod mo. Tingnan mo itong Quantumin Plus na may mineral water base, zeolite at mga electrolyte gaya ng magnesium at potassium. O kaya itong Jewel of the Orient na punong-puno ng adaptogens gaya ng jawgulan, rhodiola rosea at esquisandra. May mga uminom din ng Nins Cafe 2-in-1 na may ashwagandha at ginseng, magka-enerhiya kahit puyat. Pero makinig ka kay Tita Maricel, ang mga produkto ito ay pwedeng makatulong sa cellular function o magbigay ng temporary energy boost pero hindi nila mabubura ang biochemical damage ng blue light. Walang herbal blend o mineral supplement na may kakayang pumigil sa physical suppression ng melatonin kapag ang retina mo ay nakababal sa screen gabi-gabi. Ang tulong solusyon ay hindi mabibini sa bote. Ito'y ang disiplina at self-reliance over superstition. Huwag mong gawing talakikbutas ang mga supplement para sa isang sirang lifestyle system. Ayusin mo muna ang tulog mo bago ka gumastos ng mga antioxidant. Kaya inaana, tandaan ang sound mind, sound body. Kung sira ang tulog dahil sa blue light, sira ang buong physical at mental capacity mo. Kapag pinabayaan mo ang circadian disruption, mag-uumpisa ang isang malawag na mechanical at hydraulic failure sa iyong cardiovascular at lymphatic systems. Ang kakulangan sa melatonin ay nagpapatas ng sympathetic nervous system activity gabi-gabi. Ang resulta nito ay talamak sa nocturnal hypertension. Ang blood vessels mo ay hindi nakaka-relax. Para itong high pressure hydraulic valve na unti-unti pumuputok ang lining o epithelium dahil sa tindi ng pressure. Kasabay nito, nagkakaroon ng congestion sa iyong lymphatic system. Ang waste clearance mechanism ng brain na gumagana lang tuwing deep sleep. Kung walang tulog, ang metabolic waste tulad ng amyloid beta ay hindi na de-drain. Para itong baradong lababo na nag-iipo ng dumi na nagiging sanya ng neuroinflammation at neurodegeneration. Lumalala pa ito daw sa environmental toxins na sumasabay sa silang system mo. Ang mga heavy metals sa mga substandard cosmetic makeup, aluminum sa deodorants, at endocrine disruptors tulad ng phthalates sa household cleaning agents ay hindi mag-detoxify ng liver mo sa gabi dahil baradang metabolic pathways mo galing sa puyat. Para maibalik ang sovereignty sa iyong kalusugan, kailangan ng seryosong lifestyle overhaul at systemic intervention. Circadian light block. Pagbaba ng araw, gumamit ng 100% blue blocking glasses o mas mainam ay iwasan ang paggamit ng lahat ng gadgets na may screen. Tanggalin rin ang mga LED lights sa kwarto. Heavy resistance exercise. Magbuhat ng mabibigat na load sa hapon upang maubos ang glycogen stores at mapatas ang adenosine drive na nagpapadali sa sleep onset. Sabi nga sa commandments natin, capacity for violence. Ang physical strength ay protection sa sakit. Ancestral diet system. Kumain ng local fats para sa neurogeneration. Kumain ng pork at chicken liver para sa vitamin A at B vitamins at fresh catch na isda galing sa dagat ng albay para sa omega-3 fatty acids na nagpapatibay sa retinal membranes. Lutuin ito sa local fats tulad ng taba ng baboy onion. Hindi sa seed oils na puno ng linoleic acid. Clinical targets. I-audit ang iyong high sensitivity C-reactive protein para sa inflammation at HbA1c para sa glucose stability. Targetin ang fasting insulin na mababaw sa 5 ml. Narito ang ating paborito. Text mo audit ko live radio interaction. Listener text number 1. Tita Marisala ko si June mula sa Kamaling. Driver ako ng tricycle kaya puyat at madalas na lagi nakatitig sa cellphone habang naghihintay ng pasahero sa gabi. Bakit po sumasakit ang likod ko at parang laging pakod ang utak ko kahit uminom ako ng energy drink? June, barado na ang hydraulic system ng katawan mo. Ang asukal at caffeine sa energy drink ay nagpapasabog lang ng cortisol mo habang ang blue light ng phone mo ay pinapatay ang melatonin mo. Kaya sumasakit ang likod mo dahil sa talamak na inflammation at walang sapat na tissue repair sa gabi. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Nins Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
8: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
9: Ano pangalan mo? Ako po si Ma'am Beth. Taga Piña Prensa po.
10: Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa partner mo? Ano yung mga nakikita mo sa kanyang sakit niya?
9: Yung sakit po niya sa prostate. Tapos nangihina po yung katawan niya. Tumataas po ng mga result niya sa mga blood chem niya is cholesterol, then creatinine.
10: Ilang yung creatinine niya?
9: Ang creatinine niya is 186.
10: 186?
9: Opo.
10: O tapos?
9: Tapos yung uric acid niya is 10.
10: Okay. So, nakailan buwan na yung asawa mo nung pina-blood chem mo?
9: Ano po, after one month, nagpa-blood chem po kami.
10: Okay, ilan na lang yung uric niya?
9: Ang uric acid niya po, that is 10. Ngayon po, after 1 month sa pag-inom niya ng Nins Cafe at saka yung alkaline water, nag-8 na po yung ano niya.
10: Okay, so madali na mag-normal. Yung creatinine niya, dati?
9: Dati po, ang creatinine niya is 186. Ngayon po, after 1 month po na pag-inom niya, is nag-130 na po yung creatinine.
10: Creatinine niya. So, nakatulong ba yung Nins Cafe at Alkaline?
9: Sobra po sa pagtulong yung binibigay ni Ma'am Nins na Nins Cafe at saka yung Alkaline.
10: Nakatulong?
9: Sobrang tulong talaga.
10: Oo. Tapos, ano na yung nakikita mo sa kanya? Hindi na siya hingalin, hindi na nanghina?
9: Opo, hindi na po siya naghihina tapos pigihin niyo po. Mas okay na po siya niyan kung pwede. Noon na hindi pa siya nag-inom ng Nins Cafe at saka yung alkaline water.
0: Nanay, anong pangalan mo?
11: Evelyn Prince.
0: Taga saan ka?
11: San Francisco po.
0: Nanay, nataka nagpalinig mata. Anong problema mo?
11: Nagluluwa sa mata ako.
0: Malabo?
11: Opo.
0: May alapaak? May nahiling kang garip floaters?
11: Opo.
0: Pero ang sauna yan, aloy na? Haloy-aloy na?
11: Haloy-aloy.
0: Ngunyan kang nagpalinig kang mata, sarong linis mata lang. Ano ang malinaw, nangyari?
11: Malinaw na ang pagiling.
0: Yaong paso o pagluha?
11: Dain naman.
0: May alapaapang nahiling?
11: Wala.
0: Ano masabi mo? Mapresko? Magayon?
11: Mapresko sa mata.
0: Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata dyan? Magpalinig man kay mata.
11: Iyo po. Magpalinig man kay mata. So,
0: magayon talaga?
11: Mata.
0: Magayon?
11: Iyo.
0: Oy, thank you. Hello, nanay. Anong pangalan mo?
12: Maylin Mones.
0: Taga saan ka, nanay?
12: Karakaran rapa-rapa.
0: Nagano ka digdi sa Sabah?
12: Ang sa magandangan papinsan kay ko agung.
0: Ah, okay. Natas, nagpa-check up ka.
12: Ang sika ba ko pa? Naniraba na nga na ako kalmata kong bagatas.
0: Oo.
12: Kaliluha.
0: Sige, ang luha. Ngunya, nagpalinig ka?
12: Palinig
0: ako. Kumusta lang sarong linig lang?
12: Nakaginawa naman pa ako ngunya. Maray na ang pag-iling ko.
0: Dahil na nagluha?
12: Dahil na. Pero hindi dahil na nga. Tililigan ta. Inoperahan kaya ini.
0: Oo.
12: Dahil nun.
0: Ini man saan ang pinopera, pinalinigan mo? Magayon? Anong masasabi mo dyan sa mga malabo ng mata nagluluha?
12: Tingin mong single. Siguro na kami. Anong kamaray maglinig?
0: Magayon talaga. Effective. Lalo na kung suro si Mana. Okay, nanay. May libre pa ka mong tulong linig mata sa Nins Wellness Office, ha? Okay. Dyan ma lang sa Rizal. Hello, nanay.
13: Hello.
0: Taga saan ka po?
13: Sabang.
0: Sabang? Nagpalinig ka pong mata?
13: Opo.
0: Kumusta man po? Anong pagbabago sa mata mo?
13: Malinawon.
0: Malinawon? Magayunon?
13: Magayon.
0: Mapresko? Oh,
13: Presko.
0: Na anong masasabi mo doon sa mga malabo ang mata? Anong magayon?
13: Magpulinig na sila.
0: Tama gayon talaga?
13: Magayon talaga.
0: Ay, thank you, nanay.
13: Sa tulo na baga nagpalinig.
0: Iyo, dahil nagtaram ka magayunon. Ano? Kamunain at magagawang. Sige.
14: Iyo po.
0: Hello, ma'am. Ano pangaran mo?
14: Yormita Aniro po.
0: Ano, ma'am?
4: Normita, ang hero.
0: Ma'am, na taga nagpalinig mata. Anong namamatihan mo dyan?
4: Gari po, pero may pooling. Ano mata ko kaya?
0: Haloy na, an?
4: Haloy na po.
0: Ngayon po, nagdigda ko sa San Francisco. Naaraman mo?
4: Iyo po, naaraman ko po. Kaswapon.
0: Oo, kaya na talagang sabi mo, mapalinig kang mata.
4: Iyo po.
0: O, kamusta na nanay? Tapos ka na magpalinig?
4: Iyo na po.
0: Kamusta, ma'am po? Ano ang karahayan na namatihan mo sa mata mo?
4: Malinaw na po sa pagiling ko. Pagkatapos, nali talaga so. Gari, may baybay ang mata ko.
0: Gari, may ulap?
4: Yup.
0: Ngunyan, dati, malabo ng mata mo?
4: Bako man kailan po, gari, may plastic na nakakaano sa mata
0: ko. May nakabarang plastic. Ngunyan, hain na sa plastic.
4: Nali na po.
0: Wow, thank you, Lord. Ma, palinig ka gari sa wellness. May libre ka pang tulong beses, ha? Nanoy, anong pangaran mo?
14: Ako po, si Rose Arangol.
0: Nataka po, nagpalinig ba tanong namamatihan mo dyan?
14: Gari po, malahugunan ang mata ko.
0: Tapos anong nahiling mo? Gari may alapaa?
14: Gari, uyo po. Gari may mga aso.
0: Aso, kunya na, nagpalinig ka, sarong linig pa lang. Ano ang pagbabago?
14: Maray na po, malinig na, malinaw na pag-iling ko.
0: Nawara so mga aso?
14: Iyo po.
0: Nawara. Tapos anong mga namamati mo? Gari may mga alapaa?
14: Iyo po. Ngunyan, maray na napalinig na ako.
0: Malinaw na?
14: Iyo po. Malinaw.
0: Ano masasabi mo dyan sa mga gurang na paresang namatihan sa imo?
14: Magpalinig man sinda sa mata ng danani. Maali.
0: Maali man sa mga labok-labok, paglabok ang mata. Thank you. Paglinaw ang mata. Ay, nanay, anong pangaran mo?
15: Sikap. Lugino po.
0: Tagasaing ka po.
15: Tagasabang.
0: Nanay, nagabil ka kang linig, prilinis mata?
15: Opo.
0: Kumusta man, kanday ka pa nagpalinig?
15: Hindi po, malabog-labog mo yun lang, nakahiling at marayray.
0: Pero pa lang, nakahiling ka ng marayray?
15: Diet na ito.
0: Oo, diet? Okay, dati, malabuo na? Ganyan, maliwanag na. Wow. Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata?
15: Magpahiling man sila. Magpalinig man sila.
6: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninz Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Ninz Wellness Center. Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninz Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Ninz Wellness Center.
16: May hinanda akong buktong para sa iyo ngayon. Hindi mo nakikita, hindi mo naamoy, pero dang-dang ninanakaw ang talas ng iyong utak habang nakakulong ka sa kwarto. Ano ito? Ang sagot natin dyan ay ang tinatawag na inner carbon dioxide cognitive drain. Noong unang panahon, ang mga tao ay palaging nasa labas sa ilalim ng kalikasan. Ang ambient atmospheric level sa labas ay nasa kaligid lang ng 400 to 420 parts per million. Ngayon, dahil sa modernong sibilisasyon, nakakulong na tayo sa mga sealed, energy-efficient concrete buildings. Dito pumapasok ang industrial at societal force na kailangan nating bantayan para hindi tayo ma-sweep away. Sabi nga natin, stand tall, see the flood. Ang selyadong kwarto ay nagiging isang metabolic trap kung saan naiipon ang sarili mong kininga. Kapag ang isang tao ay nag-metabolize ng carbohydrates, ang end product ng cellular respiration ay sa loob ng maliliit at kulob na kwarto ang levels na ito ay madaling pumula mula 100,000 ppm hanggang mahigit 3,000 parts per million sa loob ng ilang oras. Ito ay hindi simpleng kapulangan ng oxygen. Ito ay literal na hyperkalemia, high carbon dioxide level sa dugo na sumisira sa iyong executive function. Narito mga symptoms at root causes. Hatiin natin ito sa mga indicators para ma-audit mo ng maayos ang iyong system. Dahil tandaan mo, kailangan natin ng sound mind and sound body. Hindi gagana ang matalas na utak kung ang physiology mo ay nilalason ng hangin. Early symptoms, mild somnolence, bigla ang paghikaw at microsleep tendencies habang nagbabasa o nagtatrabaho, cognitive deceleration, bumabagal ang progressing speed ng iyong brain kapag nagko-compute ng data, attention drift, hirap mag-focus sa isang task madaling ma-distract ng social trivia. Narito naman ang late symptoms. Si Fawia, nagsisimula ang dull, throbbing headache dahil sa cerebral vasodilation, executive dysfunction, grabe ang bagsak ng strategic thinking, risk assessment, at complex problem-solving abilities, batay sa mga neurocognitive meta-analysis. Respiratory acidosis, nakakaramdam ng kabog sa dibdib o dyspnea, shortness of breath, habang nakaupo lang. Ang mga root causes of mechanism, bakit ba nagdidilim ang paningin at utak mo? Naritong-tong biochemistry sa loob neto. Cerebral blood flow alteration, ang mataas na sa lungs ay humaharang sa normal na gas exchange sa alveoli, tataas sa arterial blood. Ito ay nagiging sanhi ng vasodilation sa utak. Binabago nato ang perfusion pressure at intracranial homeostasis. Systemic pH shift. Ang excess ay nagre-react sa tubig sa loob ng isang vascular system. Lumilikha ito ng carbonic acid. Nagiging acidic ang iyong blood profile na nagpapababa sa affinity ng hemoglobin para sa oxygen. Neurological downregulation. Ang acidic environment sa central nervous system ay nakakaapekto sa synaptic transmission at neurotransmitter efficiency, lalo sa prefrontal cortex na responsable sa high-level logic. Tuloy ang ating talakayan, inaanak. Dito pa lang tayo sa ikaw at inyong kalusugan. Hatiin natin ang mga pangmatagalang pinsala nito sa katawan. Kapag pinayagan mo ang talamak na hypercapnia gabi-gabi, ang katawan mo ay parang makina na dumaranas ng hydraulic failure. Ang talamak na respiratory acidosis ay nagpipinis sa kidneys na mag-retain ang bicarbonate habang mabuffer ang acid. Ang compensatory mechanism na ito ay nagpapatas ng systemic blood pressure. Dahil sa cerebral vasodilation, nagkakaroon ng mechanical stress ang endothelial lining ng iyong brain capillaries. Ang resulta, chronic neuroinflammation at unti-unting pagkamatay ng mga neurons sa hippocampus. Mas lalo itong lumalala dahil sa mga environmental toxins sa loob ng bahay. Ang mga commercial deodorants, synthetic makeups at household cleaners ay naglalabas ng volatile organic compounds o VOCs. Naghahala ang mga chemical na ito sa kulo. Lumilikha silang isang toxic atmospheric soot na umatagat sa iyong cellular respiration at endocrine system. Para hindi gumuha ang iyong system, kailangan ng agarang engineering at lifestyle audit. Aeration protocol, magbukas ng bintana habang natutulog. Gumamit ng mechanical exhaust fan para mapersa ang gas exchange. Resistance exercise, magbuhat ng mabibigat na load. Ang muscle hypertrophy ay nagpapalakin ng iyong glycogen storage at nagpapadas ng buffering capacity ng lactic acid at carbonic acid sa system. Animal leading baseline diet, umiwas sa seed oils at lectins na nagpapasiklab ng gut lining at systemic inflammation. Kumain ng mga local na animal foods mula dito sa Albay. Mamili ang sariwang organ meats tulad ng atay, domestic pork, native chicken at mga fresh catch na isda mula sa Tabaco Legazpi Port. Ang mga natural fats na ito ay may sapat na cholesterol at fat-soluble vitamins para pupunihin ang damage sa membranes ng iyong nervous system. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hati sa inyo ng Means Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
17: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
18: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
19: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Ning's Wellness Center, Tabaco Branch, ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo.
20: 97.1 OKFM.
21: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your

0: ilang J-Mar todo panalo at magka-premio raffle promo season 4 extended.
1: Oo.
0: Tamang narinig ninyo. Mas pinahaba.
1: Mas pinabongga.
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: todo panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4.
2: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

mga palagatop at paumay sa mga tirod. Makulugod makakuduhan, pero may umukon kuminapin doon. Kung siya ang minakura di, tamlay as in mga dimalas, minaralayas. Ang favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason!

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko? Okay ka!
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
6: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
6: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
7: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna. Yahoo!
8: 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
9: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
10: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
11: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
10: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
11: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
10: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Rain, rain, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix!
15: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap.

0: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
1: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, apat na variants po yan na pwede niyong pagpilian. Nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Itong variant na to ang kauna-unahang Best Cafe na nilabas natin. Ito po ang nagpasikat sa tatak ng Best Cafe kasi napakaraming tao ang talagang nagmahal at patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? Palibasa, maliban sa napakasarap nito, talagang maraming totoong testimonya na nagpapatunay na ito po'y nakakatulong, ano, yung mga ingredients po nito pagdating sa kalusugan po ng tao, ha? Eh may mga nilabas pa tayong ibang variants. Siyempre, lalo nating ini-improve, ano po, ang atin pong mga variants as we go along, ano, tulad ng lalong pinasarap, mas pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Siyempre, nandyan din yung Best Cafe 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung Best Cafe Black, ha? Na eto, 4-in-1 po ito. Kahit apat lang ang ingredients, okay? Yung sama-samang ingredients nito ay napakalaking tulong para maiwasan ng chronic diseases, ha? Yung mga sakit na mga malalala, makakatulong po ang mga ingredients nito ayon sa maraming pag-aaral sa buong mundo, ha? Yan yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din yung paborito naman ng mga nagpapasexy, nagpapamacho, yung mga taong gustong may tunawing ekstrang taba sa katawan, ha? Yung Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre, yung Best Cafe, ano po, napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili na rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga kung patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Ikaw ba ay sakitin?
6: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
5: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit,

0: dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
1: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
2: Mga ka-wellness, napakaganda at napapanahon ang tatalakayin kong paksa ngayon, ha? Pero bago ko po talakayin yan, syempre, pinapakilala ko rin sa inyo ang ilan sa mga pinakabago po nating mga produkto tulad ng Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, ha? Mas lalong pinatindi ito, amakin mo, 36-in-1 na mga piling-piling halaman para makatulong po ano sa satisfaction na hinahanap ninyo. Mula sa aroma, sa lasa, makukontento kayo at syempre lalo na sa benepisyo ng mga sangkap, ha? Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, ha? At meron na rin tayong Dr. M's, ha? Tawas Soap, okay po? Ito, napakaganda rin po na panlinis ng katawan, pangtanggal ng amoy, ha? At tulong din po ito na pampaputi at pampakinis ng balat. Kasi maliban sa tawas, marami pa po itong magagandang mga sangkap, ha? Dr. M's Tawas Soap. Yan dalawang bagong produkto na yan ay pinapakilala po natin at available na rin sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Sa pagbabalik ko po, tatalakayin ko ang isang napakagandang paksa tulong sa ating kalusugan.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group shampoo.
0: Ira Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga ka-wellness, pag ganitong panahon ng tag-ulan at lagi pong may mga baha, ano po, isa sa matinding sakit na dumadapo sa tao ay ang leptospirosis. Ang totoo niyan, napakaraming hospital ngayon, ano po, na napakaraming pasyente ng leptospirosis. Sa Metro Manila nga, ang mga hospital, no, pinipilahan na po ng mga kaso ng leptospirosis, mga ka-wellness. Yan po kasi, ano po, galing po yan sa isang uri ng pathogenic bacteria. Ano po, mga ka-wellness? So, bacteria ang pinakaugat po niyan. At yung bacteria na yan, na namamahay po yan o tumitira po yan sa kidney, ano po, ng mga hayop. Lalo na po yung mga daga, ano? Pero hindi lamang yung daga. Pwede rin mabuhay sa kidney, ano po, ng baka, ng baboy, ng kabayo, ng aso, maging ng iba't ibang wild animals. At syempre, kapag umihi sila, yung bacteria na yan sasama po sa kanilang ihi. E syempre, kapag bumabaha mga ka-wellness, ano po, yung ihi ng mga hayop, ano, mga sample na binanggit ko sa inyo ng mga hayop, pupunta po ang ihi po nila sa mga tubig, sa mga baha, mga ka-wellness. Andun na rin yung bacteria. Kaya yung mga taong lumalangoy sa mga naiipong tubig, halimbawa naiipong baha, ano po, may mga ganyan na naliligo po sa ganyan, ano, yung bacteria na yon pwede po yung pumasok sa mata, ano, sa bibig o sa ilong, ano, o kaya sa bukas na sugat. Pwede rin naman mga ka-wellness na yung kahit hindi po nagsiswimming, halimbawa may baha lang sa inyo, tapos bigla kayong lulusong sa baha, ano po, na meron kayong open wound o bukas na sugat sa mga paa, yan, pwedeng doon pumasok yung bacteria na yan. na magdudulot ng leptospirosis sa tao. Kaya dapat kapag lumusong sa baha, ano, magbota mga ka-wellness. Pero kung pwede namang huwag lumusong sa baha, mas maganda. At huwag pong maliligo sa mga naiipong tubig sa baha. Ano, iwasan din maligo sa mga sapa, mga ka-wellness. Yung mga stagnant water, yung mga tubig na naiipon, yung hindi halos gumagalaw. Kasi again, yung bakterya mula sa ihi ng mga hayop, lalo na po ng mga daga, pwede pong namamahay, nabubuhay po dyan ha, sa mga tubig na yan. Pwede rin kahit sa mga putik, ano, mga ka-wellness, mabubuhay. At alam nyo ba yung bakterya na yan, umaabot ng ilang buwan na nabubuhay po dyan sa mga tubig na naiipon o kaya sa mga putik. Kaya ingat-ingat mga ka-wellness ha, para wag po tayong madamay po dyan sa leptospirosis. Pwede rin na halimbawa po ay naglilinis kayo ng mga dumi ng hayop, ihi ng hayop, ano, tapos wala kayong gloves, may bukas na sugat sa kamay ninyo, pwedeng pumasok ang bakterya. O kaya kahit po sa mga ano, nakatambak na pagkain, ano, halimbawa mga dilata na hindi nyo inugasan, diretso bukas na, ano po, ay yung mga drinks na naka-incan, yung diretso bubukas, tapos iinom din kayo sa lata, eh kung naihian na po yun ng daga, mga ka-wellness, yung bakterya, diretso na sa katawan po ninyo. Kaya yung mga pagkain tinatago, ano, yung mga dilata, yung mga nakapackaging, hugasang mabuti bago buksan. Baka naihian po ng daga, ano, sa inyong taguan o kaya sa bodega ng mga tindahan bago nyo pa nabili. Ano? So anong mga sintomas pag tinamaan ka ng leptospirosis? Kasi yan ay pwedeng makamatay kapag hindi naagapan, ha? O ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
6: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtratrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandiyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
7: Q-Sai Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
10: Kilabot ng mga dalaga
9: dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot?
12: Fresh, hindi ako.
13: Makidistrove.
14: Parang walat.
15: At parang batang-bata
16: dahil sa ERA.
17: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
18: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
19: Ako si Salvador.
20: Sa gabi ay si Salvin na.
19: Malagyos, ang ganda.
20: Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Okay, ngayong tag-ulan mga ka-wellness, usong-uso po yung lagnat ha. So kapag nilalagnat, marami pong pwedeng ano yan. Dahilan, pwede namang may mga virus na pumasok sa katawan. Iba't ibang uri ng bakterya, nagre-react yung immune system mo, kaya nilalagnat ka. Pwede rin po yan na ibang uri ng sakit tulad ng dengue o kaya malaria. Pero pwede rin leptospirosis kasi pwedeng after 2 days lang magkaroon na ng sintomas kapag pumasok sa inyo yung bakterya na nagdudulot po ng leptospirosis. Pwede rin naman na tumagal ng 3 hanggang 4 na linggo bago lumabas ang sintomas. Kaya ang suggestion ko mga ka-wellness, kapag nilalagnat ka, ano po, lalo na pag umabot na po ng 2 araw ang lagnat, magpa-check up na. Baka dengue o baka ibang uri ng bakterya at virus ang pumasok sa iyo o baka leptospirosis. Nang sa ganon, maagapan kasi pwede nga po yung makamatay. Ganon din po yung dengue ha, kapag hindi naagapan mga ka-wellness. Lalo na kung ang sintomas nyo ay mataas na lagnat at panginginig, basakit ang ulo, pananakit ng katawan, namumulang mata, may mga pagsusuka, ano, pagkahilo o pasintabi sa mga kumakain, pagdurumi, ano, masakit na sikmura, pagkawala ng gana kumain, at minsan merong rashes na lumalabas. Pero sintomas rin ng dengue yan. Pero sintomas din po ng leptospirosis yan. Kaya Sabi ko nga sa inyo, kapag nilagnat na, umabot na ng 2 days, lalo na pag 3 days na ang lagnat, magpa-check para malaman kung ano yung dumapong sakit sa inyo, maagapan mga ka-wellness. Sa mga malalang kaso po ng leptospirosis, ano, pag severe na po ang mga ano dyan, kasama pang mga sintomas maliban sa mga nasabi ko, yung paninilaw ng balat, hirap sa paghinga, yung pag-ubo ay may kasama ng dugo, pasintabi sa mga kumakain, o kaya yung ihi nyo may kasama ng dugo, maitim ang inyong dumi, ano, tapos may mga red spots na po sa inyong balat. Pag ganyan po yan, medyo severe symptoms na po yan ng leptospirosis. Huwag na natin paabutin sa ganon. Pag may naramdaman kayong mga sintomas na kakaiba, kasama sa mga binanggit ko, lalo na pag umabot na ng 2 o 3 araw, magpa-check up na. Malaman kung ano po yan, leptospirosis man, maagapan, dengue man, maagapan, o kung anumang virus at bakterya, maagapan mga ka-wellness. Pero malaking tulong dyan ang pagpapalakas ng immune system.
11: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
14: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Okay po, kaya tangkilikin din po natin yung aking mga nire-recommenda sa inyo na mga health tips makakatulong para sa kalusugan maging yung mga produkto po natin. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
16: 97.1 OKFM.
21: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
22: May tapang na hindi sumusuko.
23: May angking diskarte para magtagumpay.
24: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
25: Yan ang bangis ng layon.
26: Gerald Anderson, Easy Mill,
27: Mark Mugen,
28: Emil,
29: and Vince of EBTK.
30: Leon, extra strong beer.
31: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
32: Drink responsibly.
33: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
34: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
35: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Okay. Hello, Mami. Good morning. Ano ang pangalan mo?
2: Ay, si Berenigado.
1: Taga saan ka po, Mami?
2: San Miguel, Nabua.
1: Okay, Mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
2: Parang mga nganak sa sakit ng pihat.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
2: Mayo na si sakit ng aking pihat.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi mong
2: mata po.
1: Good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
2: Naglilinaw-linaw mo.
1: Oh, ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
2: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
2: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
2: Pagpapa-eyes pa.
1: Ang means sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Manuaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.

Giton, ang pinamahawan mo garutur talinga. Pauntulan ang julin-julin mo, Giton.

Hoy, 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Magandang magandang umaga. Ako po ang sinong kangawan na lugtog, Jason! Good morning! Hello! Kumusta na tabi ka mo? Ay, ito rin. Kumusta na tabi ka mo dyan, people? Mali na pagkaga!

0: Berta.
1: Manay santa, paulit na daw yan yung agaw mo. Tamaribukon. Terpsekpan mga tao.
0: Terpsekpan mga tao. Magkapi-kapi tabi ko na kita.
1: Nyor, magkapi kita.
0: Muna tabi, pigabal ba lang ko tabi? Best Kapi Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Kumusta ka na tabi dyan, ha? Oh. Minakarigos pa sa natabi ako kasugma, ha?
1: Pundun daw, Nyor. Kaano ka ultimong narigos?
0: Good morning! Sana po naman ay maayos po tayo ngayong umaga dyan, ano, people. And just hope na maray-ray tabi ang sendong Monday. Today is the last day of buwan ng August, no? Last day ng buwan ng Agosto. And wait lang ha. Wait lang po. Good morning tabi kay Ricky Dineros. By the way, sila ka na tabi kasi tuwin mga Jolin-Jolin. Jolin-Jolin ni Darugdug Jason na nag-untol. Jolin-Jolin na tiripak na tabi kidiit. Jolin-Jolin na grabe na tabi ang agil-il. Jolin-Jolin na may mga batak na Jolin-Jolin na tabi hugasan. Jolin-Jolin na haloy na tabi kiuntol. Oy, Ultra Lotto 658 tayo, no? Combination 0801 35 55 53 and 16. Again, 0801 35 55 53 and 16. Jackpot price 252,960,911.64. Walang nanalo. Super Lotto 649. Combinations 15, 14, 05, 17, 09, 47. Again, 15, 14, 05, 17, 09, 47. Jackpot price 25,126,900.

0: 23.90. Winners? Walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo!
1: Baka kumikilap!
0: Mukulit ang kulit niyo?
1: Si Dalugdug!
0: Grabe mo ngayon kulit niyo!
2: Maray Santa, paulay na daw yan yung agumo. Tamaribukon! Terpsak pa mga tao!
0: Terpsak pa mga tao! Anyways, pilang tagdo na sila tabi mga tungag, maalas 7 na tabi nin pagkaaga.
3: Live from OKFM News Center, OKFM, top of the hour news. OKFM!
0: Magandang umaga na po ang balita sa oras na ito. Nagpapatuloy ang isasagawang mga disaster response ng Philippine National Police or PNP at Armed Forces of the Philippines or AFP sa mga rehiyon na apektado ng Southwest Monsoon o ng Hanging Habagat. Ang mga tauhan ng PNP ay dineploy para tumulong sa mga residente na nasa evacuation centers, mga vital installations sa search, rescue and response operations at para sa monitoring at road clearing ng mga operasyon. Bukod dito, sila rin ay nag-assist sa mga na-stranded na commuters sa pamagitan ng kanilang libreng sakay. Habang ang AFP naman ay nag-deploy ng mga disaster response personnel sa sasakyan at mga HADR assets sa mga apektadong rehiyon kagaya ng Tarlac, Pampanga at Bataan. Kabilang sa mga isinasagawa nilang operasyon, ang relief at rescue operations, paghahatid ng supply kagaya ng mga food packs sa mga naapektuang residente. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng PNP at AFP sa mga lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para sa mabilis na aksyon at tulong sa mga apektadong lugar sa bansa. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Dalugdug Jason. Magandang umaga.
3: OKFM, top of the hour news.
4: 97.1 OKFM.
0: Hoy, ang oras natin, mga tungag, it's a minute after 7 o'clock.
5: This time check is brought to you by
6: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic
5: Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
7: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all.
8: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
9: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang baby ko baby wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere, pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Babyco Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Babyco Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Babyco Papaya Lush and Babyco Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Babyco Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Babyco Pocket Wipes. Bili na! Ang Babyco Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
0: Hoy, babalik tabi sa ito yan programa. Karoon tabi ang hangaw ko. Ngunyan tabi na beautiful, Monday morning, last day ng buwan ng August 2026.
3: Hi, ako po si Dalugdug Jason.

0: Gusto ko, okay ka. Pero may tabi ako, Dalugdog Jason. Oy, ikaw tabi dyan, King. Sa mga araw kining oras na tabi niya, nakadok yung mga tugtog na araw kining. Sige tabi ang unad-unad, ha? Nagapay ng hinang tabi. Tapos pagtatotod, ba't tumato ko tabi naman sa lumay? Samasab-sab tabi, King. Doon na tabi, kabayo, minasab-sab, ade. Sayang tabi kong pinagsisest. Tapos didas magkantabi, sumahaw, ha? Buna tabi, so, soup drink, ha? Soup drink niya ang tabi sa rep. Mus na sa tagas, dae ka na magpamahaw. Namaaw na tabi ako, Ricky D. Oh. Isi naman tabi ang... ano ini? Isa na naman tabi ni Kineros ang dadas magan mo dyan tabi sa tagas. Ha? Oh. Dahil ako nalabos dyan tabi sa tagas. Oh. Dahil tabi, nalabos upang dyan ko tabi sa tagas tabi, Ricky. Mapatariri ko tako dyan. Kundi, dahil nalabos. Ha? Alright. Good morning, tabi sa inyong boss people. And, alas 7 dyan sa tabi ng pag-aaga. Holiday, si Batabi, Adeng Laog. Pero sa tabi sa mga araw sa mga laog, no? Araw tabi sa muya. Sige, mga tabi ang buro balintok di kitabi sa muyang mga hawla. No? Sige. And, sige, kung yaon tabi ka mo sa inyong mga araw ngayon niyan, with sa inyong mga bunaks, mas magayon, ha? Taon-taon man tabi, paka ulit kumanta. Ako baga, ganteng man sa nanata. Paka ulit kumanta taon. So agum ko, uning 1:30 man mauli. Half day ang apod. Pero bilog na daw tabi ang bayad. So mga kumpanya na mga may mga empleyado na pag-araw kayo ng holiday, pipahap day sa tabi siya ba? Taganing garo, one day mas nagara yung bayan. Ha? Oh, nagsunod man o garing ko di, one day sana. Double pink ka ba nga? Oh, baka, oh. May saro na, may mga oras na masulo. May mga oras tabi na dua. Uy! Anyways, 11 minutes tayo mga kabigyan after alas 7 ng umaga. Oh. 646 na lugar sa pitong rehiyon tabi mga tungag lubog sa baha. Ano na niyan tabi sa tuya? Puro na pagkatabi issue sa baha. So mga pangyari tabi duman sa Nepal. Dahil da tabi duman sa buminagsak na glacier. Tapos tabi naka-apekto duman sa Rong Lake na ruminosus tabi duman sa kababaan. So iba na, ngunyan naman tabi sa Pilipinas, bit-bit tabi kan habagat, puro baha. Puro tabi mga ulag na dike, na ulag na tulay, as in mga malain-lain. Mga issue tabi ki Antecler. Kaya rin tabi sa FB katabi kasugma. Uno yun. Nagabot tabi sa 646 na lugar sa pitong rayon ang lubog pa sa Giraray. Sa baha, mantang nasa 2.3 milyong pamilya sa kabilugan na 8.1 milyong katao ang apektado. Magkukusog na pag-uran na darakang southwest monsoon o habagat sigon sa Office of Civil Defense kaswapon Agosto 30. No? Nakulong bagay ni. Kaya di ba tabi sa mga apektado ang Central Luzon, Region 3, 402 na lugar sa Bataan, Bulacan, Webaysia, Pampanga, Tarlac, Zambales, Mimaropa, Region 4B, 151 na lugar sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Asin Romblon, National Capital Region, NCR, 53 na lugar, kabilang tabi ang Malabon, Quezon City, Valenzuela, Asin Caloocan, Western Visayas, Region 6, 26 na lugar sa Iloilo, Ilocos Region, Region 1, 7 lugar sa Pangasinan, Dagupan, City, La Union, Asin Ilocos Sur, Calabarzon, Region 4A, 6 na lugar sa Cavite, Laguna, Rizal, Asin Batangas, Zamboanga Peninsula, ayan, Dakulon, 3 lugar sa Zamboanga del Sur, Mantiniro tabi ang death toll na nagabot tabi sa 32, 19 tabi ang Irido, asin tulo ang nawawara. Basado tabi sa PhilStar sa mga oras na ini, no? So, ano na tabi ang nangyari tabi sa tuya? Puro na tabi kita baha. So, isyo tabi kan pag-control kan baha. Puon pa tabi kan last year. Sagot mo yan, iyo tabi ang urolay, ha? hain na tabi sa mga pinatindog na mga biskuit. Dahil tabi nakasagang tabi mga tungag sa mga banta tabi kan bit-bit tabi kang panahon, no? Paano sa tabi kita ka? Ano tabi ang mga kakakang mga panahon ng mga minabarang kataro kan magkuman tabi siling kan tabi mga tungag ka dakol and tubig, ha? Maybe pig para gunutan ta na tabi kayo sa mga kagubatan, ha? Dahil na tabi nakapugol ki tubig. Apoy tabi na nakapugol ki tubig. Minarustos pa tabi. Minaturupag pa tabi sa mga daga. May mga nagkadara niya na buhay. May nagkadara niya mga propiedades. Sige ah. Ipag-pray ta tabi ang sa tuyang mga lugar na apektado tabi kan pagbaha. As in siring man. So mga nangyari man tabi naman sa may part kan Tibet and Nepal. No? Labi-labi tabi ito. Sige ko tabi hiling sa mga balita sa nag-hurul si tabi sa Facebook. Ang kaskas palan kang dalagan kang tubig vertical kilometer sa pagkasabi naman sa sige ko ito nabasa sa AI at vertical kilometer. Iyugun mo ah. Garo ko tabi kan busay. Nakaskas tabi ang tubig. No? Grabe. Itong nabugtakan pala kan border kang China buda Nepal. Garo intersection ki parang dakulang salong, no? Grabe. Ruminus-nus tabi naman su tubig. Peng gusto. Lampas building manangay. Tamala, sabi kan na hiling ko, mga abot na sa tabi sa 300 feet ang langkaw kan tubig. Bit-bit pa tabi sa mga nagka-portol na kayo sa gilid. Kaya bit-bit pati mga gapo. Buna tabi, basun. Grabe, ano? And, hello tabi kay Ate Ter! Hello tabi, Ate Ter, and kay Manay Elsa, dyan tabi sa San Lorenzo, Tabaco City. Good morning! Alam mo naman tabi, diwa ako! This is Smith sa tayo mga kaibigan after the 7 ng umaga!
1: This time check is brought to you by
2: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: 97.1 OKFM!
4: You! Listoon si Panikan iragrakan panihon niya. Immediate response. Daing duwa-duwa. Inagdas siya ni Paninya bako para mag-happy-happy. Kuni para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si Pani na always ready. Arog kan bayo Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintura. Matibay tainian most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose bayo Jessic. Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
0: Hoy! Sabi tabi nga sa kuyang pinsan na nakatutok ngayon nyor. Hello tabi to my beautiful sister, Ate Ter. Ali tabi kay Ate Ludi. Ha? Ate Ter, Ate Elsa, Ate Belle, Bebs, Chak Ter, Ate Enya, Ate Lores, at lahat ng kapamilya. Greetings from the Faru Faru. Dang,

0: 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. A return to Swift's country route. Nagbabalik sa country tabi si Chapmong Taylor Swift. Ayan. Yan mo naman ang original soundtrack ng motion picture Toy Story 5. No? I Knew It, I Knew You. That's Taylor Swift. Sige ha. Good morning tabi sa Nagupas People. 7:30 ng umaga. Dalugdug Jason. Pasyato tabi. Ako sa tulong aki ko na sina Jason Faith, Jason Clark at Fiona May Rodriguez digdi sa Purok Dos nagsya Isto Domingo Albay. Advance happy 7th birthday kay Jason Clark. Sensya na wara kas kasanahanda. Wara kita pang handa. Wish lang ni Papa day na magpara pasaway kay Papa para na ipirmi madagitan iyo boy. Salamat tabi Dalugdug Jason. Grabe ah. Good morning Dalugdug Jason. Pa-shout man tabi digdi sa pa-shout out man po digdi sa Muya mga taga Buena Vista Unibisi magkuroag gulay yon. Purtol-putol pagkasulat mo sa Muya gulay on. Abang holiday, maggulay kalunggay. O, di ba? Siyempre, ano tabi ang bangot kang gulay mong kalunggay? Pakarayon tabi, ang pagpunot, kang gulayo na kalunggay, siguraduhon tabi nindo.
1: Taman ang tabil!
0: Nadaing kaurubay na mga purpak lang na saradit, nagaroon na tabi, dugi, na minasar abit, yan tabi, sa sendong arangag. Kung bako magayon ang pagkakinit kan sa endong kalunggay. Kaya kung ikatabi magulay ki kalunggay sa mga oras na ini, dapat ikatabi nagpunpuo na na maghingkit, magrapnos kaiyan na mga daundahon yan tabi sa endong kalunggay. Tanganing bago tabi mag-alas 11, makaduto na tabi kamo asin tapos na tabi ang senong pagkinit kan kalunggay. Siring man tabi makiagan na tabi sa katanig magtukdol kinyog. So medyo tabi laya na kiniita nganing malatok natok. Ano tabi bango tabi sa kalunggay? Pwedeng bangkulis or may huruhantak na diit o may talong na diit. Bala tabi kung paano tabi nito. Oh, inaboridong gulay na kalunggay, tabi mga tugang. Oh, kinabayo na tabi sa kudkudan, as in binatak tabi sa suduwang nyo. Dede tabi ko makalalabi tayo pagkalunggay tapos may ano, may duwang buhok na joke. Igit-igit ka baka na. Luway sana. Uy! Yeah. Oh, sige. Ulo ko naman si Ricky Dineros. Ang ngirit naman ni Ricky Dineros. Sa gross naman tabi siya 34 ngipon. Verse of the day. Ano naman tabi si Seryoso tabi Ricky Dineros. Sabi ni King Reynaldo. Verse of the day. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It's not life more than food, and the body more than clothes. Ay, question mark pa. More than clothes. Matthew 6:25. Matthew chapter 6, verse 25. Yun na tabi yan, ha? Sige. Salamat tabi King Renato. Uraldo, actually si King Renato kapag tabi kisirin ka ng mga good morning message. Kaurubay tabi si Manay Ani Bitangkur Luares. 34 minutes tayo mga kabigin after alas 7 ng umaga.
2: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City. And
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Sarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
5: Noong pali, natatagaro problemado ka?
6: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
5: Pwede mo iyan idulok sa 8SAC.
6: Ano man ang 8SAC?
5: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
6: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa di.
7: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
8: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
9: Ano ba sekreto?
8: Wala pare,
9: basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
8: Dapat tamang oras ng pagkain,
9: tamang oras ng pagtulog,
8: at tamang oras magpapawis
9: para healthy tayo lagi.
8: Gaya ngayon,
9: tamang oras na para...
8: Oras na para ano pare?
9: Para mag-coffee break pare.
8: Mahirap namang puro na lang trabaho.
9: Kailangan lagi may katuwang tayo.
8: O ito,
9: share tayo.
8: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
9: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
8: Baka talaga pare ko.
9: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
8: Marie Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
9: Ang sarap ng natural.
8: Available
9: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
10: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Sige ha. That's pick ng Sex Bomb Girls. Sige, meron na po tayong 115 days, 16 hours, 15 minutes, and 8 seconds before Christmas Day. Grabe. Christmas song tabi itong nagtaririk tabi mga tungang. Kumusta na tabi dyan? Kasuapong tabi naman sa may part ka na tabako, na grocery ako. May sarong grocery store naman na nagbugtak na tabi ki Christmas deck. May dekorasyon na. Sabi ko man tabi, orolo ko sa mga tabi. Sabi ko, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Merry Christmas!

0: Ulo ko tabi naman sa mga ano yun, sa mga parking boys, no? Oh. Nag decorate na tabi. Nag deck the halls. Sige, Paitan na. Diyos mo rin nakatabi, idol dalag ng Jason. Sikat po ang OKFM radio station nigdi po sa Isla San Miguel Tabaco. At pwede po pa-shoutout naman ang nagigiribo kigulayon na arog sa among mag-partner na si Junel Bolda and Miraline Borilla kang Barangay Hacienda. Salamat po, idol. Sige po, Junel Bolda and Miraline Borilla kan Barangay Hacienda. Yung ganyan sa bibirit-bit nito dyan sa may ano. Kamu. Dako nun tabi kay mga nag-tinag kay mga gulayon dyan. Siguro hanay tabi yan. May mga nag titinag naman tabi from San Miguel Island to Tabaco City pahapon. Ano? Nag-murbisikrita dyan ako tabi sa may seawall. May nailig ako yung mga nag-birahe pang pa San Miguel na mga motorized bangka. Ayan. Pahit sana po. Tamaan, ano? Lumalaban ng patas. Nagunong ka dyan gumailing ng mga fresh na mga kung ano-anong gulayon. Minsan hari tabi sa upland. Minsan super matabi. Hari sa isla, no? Pahit-pahit sana. Makatagasan Miguel Island. Magandang umaga. Makusukong tayo ang signal dyan ka ng OKFM Tadagat. Mag-ano, no? And sagot tayo dyan sa may kadagatan ka na sa may sayo na nga, no? Dyan sabi sa may Sunata Talo. Dyan tabi sa first district na nalingon ko na. Basta dyan tabi sa may kataning kang katanduanes. Sa mga taga-Tigawon, Cameroon Sur, mga listeners natin dyan tabi sa may Sangay. O, di ba? Sa may Karamuan ba yan? Ayan, tanawon magkatabi dyan sa may San Lorenzo and Karamuan. Grabe. May mga Texas tabi kita from that area, no? And I think nag-abot tabi kami sa part kang Marinduque and Romblo na nakahampang tabi digdi sa east. Iyan ang mga lugar tabi kan Romblo and Marinduque na nakahampang tabi sa Sirangan. Ta? Halos katangon tabi dyan kang kairayahan kang Uwas Albaya. Dahil ugarin nagkatanawan, tapos siyempre harayon naman. Ano? Magkatarangon tabi kung hiligong mo tabi sa mapa. Ano? Katangon tabi dyan kang third district, yan ibang parte kan Marinduque and Romblon. Sabi nga kang taga-Malilipot na tayo dyan, natatanaw nga naging Queen Jason and Main Volcano pag malinaw na pag-aaga, no? Sige. Pahit sana po. Balay na pag-aaga dyan sa mga areas na yan. And di kitabi man sa may Eastern Samar and di kitabi sa may Northern Samar na kamot man tabi dyan ng OKFM. Salamat po sa mga listeners natin dyan, no? Malinaw ang tabi kita dyan tabi sa may Parkan Seawall. Sa Coastal Road yan tabi sa Sorsogon. Malinaw ang tabi dyan ng OKFM. Ayan. And also, nakukuha pa tabi kami haray din sa Sentro Canaga. Naman tabi sa auto ni Casey tabi. Sumay rotunda baga naman sa may Sentro Canaga. Nakukuha pa kami doon. Maski tabi nag-ingaw-ingaw na tabi kini. Tarayo na baga, no? Pero may mga part na di dalaga ng tabi ka ng auto. Minalinaw pa. Sinang tabi kan kakusog tabi ng OKFM. Kaya kung mapakomersal tabi ka mo, hindi tabi ka mo sa OKFM, no? Grabe tabi ang nalalawag tabi kayo ng mga areas kan Bicol region. O yan. Goro tabi ka mo, kutila, wag tabi ang gabo. Ay! 12 minutes tabi mga kaibigan before sumabit ang alas 8 ng umaga. Dahil na tabi ko matiwa-tiwa ta. Pigo orasan tabi ni Ricky De Neros ang oras ko pag tiwa-tiwa. Halabaw naman ngayon ang tiwa-tiwa mo! Sabi ni Ricky De Neros, sumag, 10 minutos ka rin katiwa-tiwa, magpatugtog ka na. Mabalik ako, 7:49.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet, sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
3: Hi, I'm Isa. Gusto ko, okay ka.
4: Okay,
5: prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng tatlong buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
6: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulo.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi. Asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisita ng St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya na ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
16: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
17: Tuhod! Siko, baywa,
18: aray!
17: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Okay, good morning pala tabi kay Matty and Martha and also Kichamong Honey. Good morning! It's 7:53.
1: This time check is brought to you by
5: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your

0: News, meron. Music, siyempre. Pero ang pinaka-importante, lakas ng trip. Okay, Morning Express.
1: I'm sorry that you're... Okay,
2: FM. Good morning, Idol. Pagkibati mo tabi, digdi sa San Carlos. Lalo tabi si Jose Boda, tabi si Bodang alias Langaw. Makusugun tabi ang radyo. And kay Andong Bron, good morning!